0: nagsagu. So to viral fever ang nagsagu kusukong rai. Okay, bahok rag dara lai mani. Okay, kikupuru lai mani typhoid rok. Umurong nagsag tong tatapo.
1: Kita apa no? Jeng apa no? Sinen itu kan ke bahaya seng bono sinen aye je bini lock kondok. Mana jeng bahaya je omah aye bemar manjagi tongka. Ni jeng bahaya sai manai.
0: Aw, cini kami am jeng tegas jeng shuan jeng kita. Malaria tu cini tripura notice to belikan tunggu. Angke jodi pan kisah macam common ka. Angke sapu serom di malaria korok angke tam ni tegas angke tampu iwar jaga ingta.